kwangu utakipata. I love you baby. Nakupenda sana. Wewe ndiye mahabuba wangu. Natembea na jitapa popote.

0: Jazz bendi, magoma kita kita, msondo ngoma ya wa Tanzania. Fukara bana, sio kilema. Anasema bana, ufukara bana, sio kilema bana. Nani alikwambia kwamba ufukara ni kilema? Nani alikwambia ya kwamba ufukara bana ni kilema? Nani alikwambia? Nani alikwambia ufukara bana sio kilema bana, eh? Ngoja naweka mambo sawa hapa, lakini kuna vitu fulani vinaingiliana, lakini hakuna shida. Nacho kitaka kitakuwa tu. Leso nyika.
1: Nani?
0: Ufukara sio kilema.
1: Tarudi. Hata kama si.
0: Tarudi siku moja mama.